0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Peakoe o si valuen me he fa. If you have to go naki, to go spend your fog my me agapululama.
2: Go ya, go ya. To send it out with them, Philip, or without the class of Waki.
1: Rugby Union Griffith Blacks, eh? Nanau tau mohai.
2: Tau e klasi wā, pia mo e klasi wā ki, pa mtau whiwhine, pa mo Opry.
1: Ia.
2: Tau lewa kasi tolu, pa mo Litoni.
1: Ia.
2: Hala Opry he kasi tolu, ko e huma e klasi tolu ka Litoni.
1: Ah, ia, sai.
2: Ko Litoni uka ke hana kasi ula ki klasi wā mo e tamu whiwhine.
1: He taun?
2: He taun.
1: Kana kau nao tole he kau topu he utau koe.
2: Ai tau mai koe, nai topa puta Litoni. Koe hanga pia vilo. Sariat o taimi.
1: Io, io.
2: Pa koe, vainga ne whaiane, mālohi klasi tolu, mālohi mo klasi ua, peke ta mekwe whine, klasi ulaki ene, ngotonga lere atu tau.
1: Nei haka utonga ku vainga he klasi tolu?
2: Io, koutu ne vainga he o tāringi mālo.
1: We.
2: Mana vainga he
1: ahone. Vainga uia pene vainga saileka, peko.
2: Kautonga, koe kakaitonga mo mea. Tae, kake vainga saione, nai lawea nai tupe mitu, koe whaiako fukia. Kau tadi tolak pergi kau dekat tongan depan ngai. Kau kasih ulaki, pergi ke kasih wah. Kasih ulaki ni depan ngai, ok depan ngai tu orang ni.
1: Iyo, orang ni puis piso pe iyo.
2: Ok depan ngai kasih.
1: Kasih wah.
2: Ulaki.
1: Ulaki. Iyo, iyo. Kau tu aku ke depan ngai sales si kau sales mau filme.
2: Iyo, ke depan ngai sales mau filme.
1: Kita masih asiu.
2: Kasi-asi o kwa inga kalasi uwaki.
1: Oh, kwa kalasi uwaki taimini aferete.
2: Aferete.
1: Vabe, alo e taimi. Vabe, alo e taimi. Kau kei toko si ange pe kau wa inga rugby union e kau tonga he rugby league, he?
2: Iyo, tolai pute rugby league, kiko timi koe wala taa. Mate maatonga ai timi ako iau. Tolai pute kau tonga ai.
1: E tawa Waratahs i fe he weekend?
2: Kau tu whanau tau mai black and white. E malai black and white.
1: Oh, foi tau.
2: Tau maari.
1: Tau maari e tau ofi. Kia mau tolo whanongo koe timi koe Waratah. O kia pe haka tonga he timi black and whites?
2: Kai kia haku mao kia.
1: Iyo, ka koe timi koe a Waratahs, a Griffith Waratahs.
2: Maha uke pe haka pālangi toko ua?
1: Iyo, pa koe tore ngā koe kau tonga, he? Iyo, so ko mau tolo.
2: Sao ni nga vainga, pa koe maa alung nau fo'i tua taha peen, pelu teake nau fo'i koe whapapau kia ai. Ka koe sae pini nau vainga.
1: Iyo. Mau tolo koe whanongo mai, pea osipeta wo seo koe ki sayo ni apongpongi. Pea mou ki peheang o pōpō e tau whanau.
2: Ki si o vaenga e tamai ki.
1: Whaafia e huu koe he ma he keiti. Talai valu?
2: Kei kei poe valu poe hongafunu.
1: Iyo, e ka kailalahi.
2: A ka kailalahi. Koe katui koe kau pensoni, peku tola ni mamalo, peku moe tamai ki.
1: Peku wha osipei au teke fuu po uri, he?
2: Iyo, osipei fai tau he tolu, osipei hau hafeni maku.
1: Iyo.
2: Taim lahi au pito ke oki api.
1: Iyo, kai ngatonga. Mau tolok whanongo mai, ke mawawanga pongpong, e tau pōpō, e tau whanau tonga. Iyo.
2: Koe, hao ni whako, ku pate mo whatonga katu, aku ki malu malu, ki au au fia ai langi. Ki moko moko pe, kau ki vela mai la a, kau ki maa whana pe. O te pe ke tau au fefe ke momoko. Kau kamata pe ke tātā mai momoko. Wahangange ka uha, kau ke ilo pe uha pe ikai. Kau ki i... au au fia.
1: Nā kau āko a nehu, whae ku tāfo, pēnā e fōi plua langi ia, pakao pehe, oi awa, pakao wongo eo ki i haviri, pata, ahore rei enke tāwa ia fō. Tāwa te fō, te ke lawa minite whānoa, ko jat ki tūra.
2: Alo, ala a nehu, nā, kumena whae a nehu koe whamore pensini.
1: E koe a?
2: Koe, nā upoka ke alosia ke chiropractor, ai koe, Litoni.
1: Iyo.
2: Papuka ke usio ke he valua niu. Hafe iwa valu tonua. Tawata ki ayo kwe ke avaya.
1: Kana eos puka?
2: Puka online.
1: Ah, iyo.
2: Toki ta ke na ofisi. Tamaita ene kata ke oku mea ya. Oku mapuni he toka naki.
1: Iyo.
2: Ko kurififi pe oku ava.
1: Iyo.
2: Ko ia pa alat peke ipa toe foki mai peke api. Ki ifakamore pensini ka oku ye. It was a good time driving by myself.
1: Okay, ongo yo kusai e kwa e fakamatala ko e chiropractor fakatunga. Fakapak hui.
2: Ko chiropractor ko e kapaku tau aikere fakatunga fakapahui.
1: Fakapahui. Mei mei.
2: Ko fakapaku ia ko me ake heia. ko fe mi atoko ni ya ko ka fa pa pa hui he aku ta wanga ko ma tu fa mi ta fa pa pa pa ki pe ta un lo ni ma he o fa pa pa ko ka ta ma ko na fa pa pa ka ko tokia tu a he ha ko to ni ma ko va e ko tu to la fa ka ya na pe na to lu ku o ku langa na va e ko pu ka me ta ko ko me pe he hui
1: ile fia wea
2: yeah
1: okay fa ka pa
2: pa Papa,
1: Faka papa, ko na kolo. Ko ko sa ia fanungi ai. Ko fa asenga hiki video ia Facebooka algo ka kai ke chiropractor. Ko ko swipe up wa wi ko ko lava ia fa fanung o ile fia wi he.
2: Ko reto ke ta nen ta mai ki mua. O pe heni. Ka pa ko o fela nga ki ho va e o me ko to ko ia. Algo se ke chiropractor. Eh? Ten hanga fa ton ton ho hui ke hanga ton. Kuatam ko hanga tonne ko hui mo alu ke fetu to ton ton ki ai pe sai le vai wo wa ko piki ki ai alu le vai wo wa ke no fetu to ton ka pa le vai ke puke ko i loto hangi ko ni ka pa ke tare pe mofi pe me ari vai se ke to ke ta ke ata hafu ya ka e ko ke tam ni fa langa ho tu ya ko ta ko ka ke me ape hui pa ka ko mai fu ya ka me to ke ta fu trucks o mai ka ko ke follow Que mate ai que uato e langa, eh?
1: Yeah.
2: Kahiriko iau kai ke fixa e...
1: Ne te opeia e mamahiga o kei ai pe palopalema.
2: Ko palopalema, o se peo folo kofi a kau, to fok me pe palopalema, eh? Yeah,
1: yeah.
2: Kaku, ai ku faalu o karoprekta, o skapa tu alu mea ke fotofota.
1: Yeah,
2: yeah. Uo ua, eh? Yeah. Kaku taimilahi o kun, nau fenga o ea ki lere ipe, taimilahi o kei kisai, e kau toke taafare maha ki, e kau karoprekta.
1: Eio.
2: Pera to un hanga mi hui mi me koto aku go ka ka working aku.
1: Ta ko ngo ya ko e oku aunga.
2: Aunga opito opito ya. Fa pa pa to aki ya eh. Sa opito hangi ko ka ka ta ko vai vai me ta mi un ape. Fa ma ma ya ko me pe hui ka ta fa folo to ta fu ya ka u ke o to lang ha. Ka ri ko ya lava pe ka opekta fa pa pa ko lava pe lu lele.
1: Eio. Eio. Kata foi fasi hoko meleseni teine latu.
2: Meleseni, okay. Fasi hoko kutatu me iwate teine latu, kotuko foi fasi, hingwa foi fasi, koi meleseni.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One.
1: 95.1 2MIA FM. Na fai e fuk e tau multicultural day, ko ia e?
2: Ia, afo.
1: Tala tau non gai, na na kai ke uhe ne ahoko ia na u lele atu ki fatongia in usila. Ka kun kan au sio pe Facebook a mea na e sai au pito. Fala kai te tau kuosi, ko ia e?
2: Ia, ko e tau kotoa ape o ku ki whakalaka ngan tau ki kulupu e tau ki whanau. Ka koe whaiwa e wha Mihe Riverina Tongan Community Association. Pe koe koe whaiwa lolo e wha ka unane whaka ari ari a ngahi staila tau lunga fo ngahi staila whaiwa fo o. O kuosi ako I koe whanau. He aini he tau nipa mana tui. Na toki foki pe ai ako faiva he laine March, April he. He osu koe whakotu koe ako moe mea. Na e faiva e tamaiki koe foi soke, koe mako, moe foi taolunga ewa. He tangata moe fifina. But na e whaka ofo ofo au pito. Iai moe faiva ai Tongan Cultural Community.
1: Koe se na nau ase ake ta moe mea.
2: Iyo, na e whaka ofo ofo ofo I taolunga seini. But na iai moe faiva haa moa. Moe foi hula Hawaii, moe foi faiva fisi, eta mai tangatapa ia moe foi faiva tonga kakato, ai kau faiva koe Tongan Cultural Community.
1: So even na ia moe, sasi uniting?
2: Uniting, na ia e faiva na te tawalunga e pea saini, he faiva koe uniting, uniting church, pea wana faiva whakafisi moe kau pukupuka.
1: Sai
2: o kana e sai na ki asilele ya tonga he foi aho ko ia lahi de
1: fe me kai ne ne ha me kai ne lahi me kai ka tonga na ia ta lo hosi ai
2: na ke o se o ia ha lo hosi na e ia e otai mereni otai a pere ke ke isite na ia e fare ko a sala motuliki ko e lu Lu moe hopa, peko lu moe talo.
1: Karai whakatau epi mea kai whakatonga. Kia taha upi e mao mea kai whakatonga. Koe kau ia ngahi mea pe e. Tonga kia hatau he. Hatau stall puha mea e kakai kautonga.
2: Iyo he kutoko lahi e kautonga e kui fini. So kusai na iai ufaiwa whakatonga. Pa iai moe mea kai whakatonga. Koe whakaamu pe he tau kaha u tau fo o.
1: Kau India, kau pergi kau Pakistan.
2: Toko lah he kau India na faiva he tauni. Pergi me afo o teke go shai hata kimua koe faiva koe kau Afrika.
1: Oh,
2: kau e kau Afrika. Na kai ke yaha na faiva taolunga pe ko hame a hafo faiva na oseti kana na nauki kai hai fashion show. Ki fashion show na vala.
1: Okay.
2: Pea ki ta penau ki fasi faka Afrika penau faka ali alang e nau disco faka Afrika.
1: Ah, sa ikan kau fuya ngai mea ki kurifi fini aku very multicultural.
2: Iya,
1: aku fini. Kau tu kita mai kau nai mimi kau Itali penai lai tak kau iheni.
2: Iya,
1: mau kau Australia. Wah, aku tak mimi aku mata kali keke kotoa. Oh, kau fakak kui fifi ni ingai feitu. Aku tak ilo api to ya I aseriani. Kau hek tau ngai mea kotoa. Kau mau hene mea kai hangi kau ngawe tori. Kau ngawe tori mori. Aku ihen moya. Kau ngawe farma. Aku ihen. Ok tola hapu te kau ngawe hako mei tonga e nama ko ngawe ko heni he alamoni oku a takai I taratakai a kurififini he alamoni ko te pakula hapu te mongai whare waine oku very active apita a kurififini pako tuko kawe he mea kutokoni ke multicultural he a kurififini active apita a kurififini pako tuko kawe he mea kutokoni ke multicultural a kuifin lahinga hema takari